0: Nihiku ni moharu nina mweri moharuto eake konto masana matana na shima kumatana na mohani tanuna pili opachiriwa wae kojo ya mahiku matanu. E kocho ya mahiku matanu wari o marhi karari lapo sa Israel ni lapo sa Egyptu, Jordania, Syria, ya rehe raya ikavihiru waka ni lapo sa Kuwait, Arabia Saudita, Argelia ni Sudau. Ohi iwanana wai lapo henha mwa eaka konto masana matanu na shirima kumatana muhani tanu na pili ya hera la wii ilapo senha sihi iwanane evoluele waka atoropa wii evoluele mwa waa kuvea makupa a Egyptu ni makupa a Jordania atoropa a Israeli ya hiti kiniha ni ilapo ikinako yonaya manera ya ire herenraya. Sa repeliwe ni ilapo itokwene sa Israeli ya hila leiwa ni General Moshki Dayan sa hili pihiwa woshi shelwene wa mahiku matanu mweri wa junyu ea kama sana matanu na shema kumatanu na moha emara atoropa Israeli evoluen laya mapuro matanu na asheshe wa kalabu macheke makupo Gaza ni okomoni wa Sinai elapo ya Jordania ya hipa chihua moro ni Israel elapo ya Syria eno moro la muto mwekojo yeyo. Mwasereye ni hiku sini nanu upwelele ni hiku ni nchapelua ni makalo kapela sore la saelapo matakwa ni ohiana hiana ni upachiruwa wekojo ya mahiku matanu mwailapo sa Israel ilapo sa Egyptu, Jordania, Syria mwa mahiku matanu mweri wa junyu iaka ekonto masana matanu na shima kumatanu na muhani tanu na pili so rempwa irepio ni Dalila Mikidadi so toeli wa nijami alferish sitapulo ni Amir Kardakonsi isao. Na wiriana sereye ni hiku sinina
1: mabirizo ra historia
2: maila
1: achuya len ruhi juse renge mahiku ya khasa bujuli ivinre
2: maila
1: ate podu ko marwe yo hoye ndumu igwar ndumona
2: maila
1: so rembwa ni ale ariwo wo ewe so tsere hwai mbona yiki amonna ba girole la rukhala nwe possible gomo ana ilustri ari wala pochu ana ilustri ana pedrito inocenso carvalho ari la poche la pochu nungo kaheke ari mitho wapi wapi wapi wapi mungwe han munupela ni woshi hapo lelo sexta feira ah lelo sexta feira eh como vai aí como vai ilustri hi ando mrishere bushili bushili go radio muiwa ano kae shiliwo kahichu ala omo hola radio aka o anta deu bundia woshelo apama nihikuna netanu wamala kusimana nihikuna akabanga olelo baba hoye olelo nihikuna akabanga achweye rad busamik bundia komandante bundia aratome antoni gurayo dero nyanzaza na mipo nichinwa nelola nimurwawe uregreso
2: my love
1: o chica o kokela. A prophecy of Zambezi of Andonu, Ella Petoko and Ella. Adami Parvo, a Jenny, Macalloyene. Najimakan Lugugui Wara. Haduna Mohasa was Lugugunea, Huriana. So put yourself up in some kind of a soap and a legend, ya, Cunha. Bon dia, Washavo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ovano susivangono wirani ati the azumbi mpado azima basa awa a odabuno sika isharo dima yo widea
2: mabasa azumbi ovano dikamea machpirna manshano mudimani alizu ne chobo mpuno muradi Mosambiki Zambia.

Onamudi kunguliwa nona muzuma apa onru dua ono silia na thendi kosana nyo na pe na thosene thendi zonda nyo aktar bela mulomo onye ntonya kumi na mitela makumana na miraro bondia zambezia.

Baito ronyon tonyo mindi kumina mudana mita la makumana na mili. Iyo na mala na tima na luo no. Na luo gundi no. Mu awil na gwadila maluju mpuno mu kaminya na yaradi Mosambiki maluju aitima aigwadiwa. Kaminya kia na maluju kambinya yali no. Iyela nindo mino kumana mabasa ba alizu na chuabo. Jibo mpaka mudi fanyo tia mparo bokani chitu ya vino ruma ni akule bondia.

0: Belua mangia koko anziva mukokonimwa nona inafanyela pura munde dila muyesa nyumbani ya pevo mobi wadabuno kele namulejili kele inona nipuraga munde di iyo limudi mani ya wisa no zamani egumi elina mikalo gani
1: nami watene radio Mosambiki man Domingo Gilberto e va maromelo eno di fina di kumire levele lo mwa au gonela mdila dimpadu mdila vani ni dilo kala dilo bodotiano tiana dorucha ogwano venya ntao nona no kumira levele lo
0: nami wanyonye validi
1: por acaso mas no kumira levele lo mrogo ya bubweni
0: Le praga mundo de kele la vito ya kegino no na kukuroma ofio kuno vina nyuma ya pewa Mozambique mabasa waiba anida lavi kele dule oi vagaya vagariba ongo na wale ontele kwa dunguda ya kegino vina lavi
1: bon ki barbare ni man domingo no ziwa munede la mio mio kele makamaka endikali yao endi vesa guru vadidi uiba Nona mio matiu na mtana vankala mio nubwela uiba mabasa vina nino edi ya vipeno anama wanakala no yuwa weneo Maji yoku no matiu na mtana nikala bange merila wila na pangaraza na mawani.
0: Makata miyaba na napa, nuru pataka ni wadininga na meba, aromo ufugua, peno?
1: Bo, makata miyo, iyo obaliwe na goi no nangalelo kwana. makata miyo kamala, Manu Alberto. Uh-huh. Podu kala maningo ni vina, makata miyo kamala. makata miyo ni kana.
0: Mnueda na vi?
1: Mnueda na makata miyo. Mm-hmm. So, ono nabela ole, ono eda.
0: Mwenye.
1: Ole mwenye, maji mwenye kaibu, Manu Alberto. Yoni labanga mabasa azimu.
0: Aha.
1: Kibarbare. So ila azimu o maningwe ovina kale akale otangara meni. Mbwenye mikale lodo ila nikana mikale lodo dhere tunada. Nga mloge la mkwaga Big Sheldon ukana no ikana nino labaka ni mvuma.
0: Pumarimo. Nona ya keji mufala wa dhere tu na dungu thiso be lumule mwale nisile la ya keji levina goa the nati dhali the nati nona o surua mvo pita vadidi ninga mwajithala na miwaya.
1: Kibare ninga mwalo gila mio keli masiko teni dinkala badgeba. Vanieda mio vina nieda badgeba. Nikana jibo thivolo ile na iyo dha ya kejile. Na vina guwa nino labavi. Nilo labavi malabo teni. Ate nzilo vina guwa nikosa jibo yeswa. Enfuna iyo ishtere yare vene wadabuno.
0: Kuluka iyo nakale oroma ya
1: uba? Nyo mnakale oroma wa pavaradi Mosambiki.
0: Aha. Kelukana vui ba eka ube dule vina ufugule msoe la tambelevi asombwe ube vina bale vina guwa la mesuri ringa kele Thavi mlaba na mikalo gani yake jino?
1: Mio makamaka nilaba na atuo tena Abala ndifeze lao ila ndoe ni beno tena no iba vina na kuaga For example jibwe jikosile mati kosile na Big Shelton Nikana vina jibwe soe kosile mio na Suraj Ntao no iba vina na azombwe otiana dhipadi otiana otiana vina Soka la venevewa chuabu bae Ona makura na mikwati dhina guwa vina
0: Kelo notiki nyo gavaridi, naona gavina bugadho wa dhipadhina utia zambezi ya rupila gazemiro dhina guo ila kitie. Edha viukule wa gafia, na esi lezi utambile wa gana mikalo dhofanyela, mnedi yevi utambile ya dungu dha mzambezi ya sabu wakala umudile ya bila nila gane. Ukuno dungu dha mzambezi ya kanubi wa sinopago na kele ubene.
1: Nada, chibarbareni meka naona, nga mlogi la Manu Alberto, ashku unodo na mvire mvane ni
0: mkala
1: WhatsApp ni Facebook ni dhivu inotamaga. Nofiago Bera, Nofiago Nampula, Nofiago Shimoyo, Makamaka Notambiro Wegatewe, Buduala Vina Vila Kaloluchu, Abua Kaloluchu. Yeah, Buedabu Dho Nampula, Bilokuno Jibote Sile Nibayo Nechuabo, No Cheti Okuno, Webuela Kwa Bachetabu La Noepu Sivili.
0: Bobama Danga Mufanyila.
1: Bobama Danga Mufanyila.
0: Kalambo Lu Sangarvera.
1: Atenga Dile Opito Sangarvera Vina. É verdade.
0: Pô, meu irmão, eu não sei se você está aqui, eu ila em Calantidi ou em outra música de Funa Yuana Meiwaya?
1: Bom, makamaka mio para o voloa muare mua nikuruntina na meba, ya didile mirumani oila nikale anama pangaraza. Na meba tinkala anama pangaraza, tinkala izindielo. Yo tinki nikale anama laga, oda na zelu dhinfanya ila oila na kukumeda anama wani edelege mudere tuni. Entao, na meba para mio duleno ilo onda na mazu analaga anama wani bageda mudirani mudere tu.
0: Pumbrema, makama kefuna nyo ogola?
1: Ogola, chibare, niyo nikale na anamu ogola.
0: Opro chuchi ya dhavi, orabu ufugua, maafisili, mizina na nyumbi nga msetu. Sabu, wenda nyumba inorucha, no, na nyo, ninga esa, munda na mjibu nebae. Kala mtu pakasala mwenye mjibu
1: nebae. Iyo, nigo na ilo, bo, nigo na ile, ninyo nya poronto, no, mana na miruba, no, nga kani wale, nga kani wale.
0: Nga kamivo.
1: Nga kani wale. Nega potwa nga do kamrinya no yo ba pronto ubuela ga de la gagugu le zire da fadu le kule batiu. Umene mo. Nde.
0: Bai tara mi wayel na kele no na am gela yo la ngira makano nyuma ya pevera tsambiki la bononti la bona mi esa kele obro botene wa radi tsambiki abla tena ni vrona kobela tsambiki vina ni kana mi wan ni vrona bi. No na ni tamala valida bla ni vrona o Brazil, o China, Malawi, ino tamala no Peter sabwa ya kala nyoka na yo sabwa radi tsambiki na msambikano tene. Abla budile msambiki maska kala go kobela. Baraka furuvuru na dhamudhi, anuvuruwa na. Egi dime ya oisa na uzamani, hende unaesa provinsi ya Zambezia, wila nchokochele la oisa wa Muzambezia. Keli, dimuesa uoda buno, nona iyo ndagana vi, nona yake gino zilinga siziswa, otia, dhibudilo umatiyu, unaona umatuanua, zifuna iyo orumia vi, nona, egi vina ufugule ino, egi eswa.
1: Eswa, jamono. Jamono. Egi, ya sumane jimale. Dhotene, nisi dhili makarta. Dhili makarta,
0: nino kila kamfura, ye nani yonu kila kamfura.
1: Chibarene. Chibarene.
0: Baito. Nona, ya nami wanyo funologa na keli vina, yu ni poraga mudhidi yu ila mvodhe vina mvuzeda, mvodhe vina mvuza, yu ni bakula. Iyo ni fugule dhile ya makani okuno nyumani ya pevera Mozambiki, kele dimuye sonziwe ya nona Mozambiki. Nloga Mozambiki watene, sabu wa baneda iyo, ipa di gipari nofanya dungu za keli, badhe garumi wa varida funanga, ninga maloga la mwenye, kalanga dhe rumi wa mnamduru. Baito ya nofugula mtito ila nyo mloge na keli mwari mwadime nyo mabasa na miwafia oroma funa loge na keli ubeile validi mwamalo fia kambeni mwagumi iyo ni kana mloga ufia nizina ninyo
2: sosoludi
0: sosoludi mwuli uli shini mwuluvi
2: wali shini
0: omsika
2: omsika teluwe
0: baito kaloga na keli iyo nonga mwuli genyele ya mloge na keli kama ni mo
2: Sisi.
0: Baito, ni mchiyadha, mtito wene.
1: Ni waso suludi, valishuni.
2: Ebu mi.
1: Nikana magono brigati pene nyo.
2: Nikana, nikana. Nuzia majibo zingi kwa jivene.
1: Nota male lani.
2: Mulibie.
1: Nota male lani.
2: Nenevina kwa mkongo nyo waka mkose lebukwene mwego wa reti.
1: Pronto.
2: Atu ina duwa penyari jibo ina guwa mpesi bukini nzilo.
1: Se.
2: Dizive liwa mkosa okule wa sokweza.
1: Wa magiri nyo.
2: Wa magiri nyo hiyo, ishi kutarina.
1: Se.
2: Kwa kinatuka, unatu maria peno.
1: Nada, Nelo Maria. Nelo Maria.
0: Wabeile na vya biyo, unazi nabuta kanatu mwana.
1: Mbia ni mwana.
0: Anapo turu melo matuani.
1: Marumo turu melo matuani.
2: Tabo.
0: Mai, nota mwana nisosuli divina sabu ya fugula nima mchito, na alna suludi ulishuni, wachuwabo, yena magana furuwana, wakitina mbasa ya vina magana furuwana, meyomu dima wadi suludi. Oruka niva eko, tunkala na yema skotene, nona. Nyo vina nivuruwana makwa totiana otiana, nona mulina keli, ole mfanyini nyumvuza, jile mfanyini nyumvuza. Vina, omtamala na sila dinkosie, omogo la vina galupa janji vangono, sabwa belua mtu nunu wana ogoliwa.
1: Jibareni.
0: Onloga di nyuo, ontamila dhiniba kelia mwiesa Zambezia. Kambe ni mwalofia?
2: Manobon, mbano domingu.
0: Miyo damugu mipene nyuo oko?
2: Ningata vina brigadu nabu ya mulugu.
0: Apo mulu.
2: Amuloga na mekwa isho makonde puno mnyasuji madango.
0: Madango.
2: Mwakona isho makonde.
0: Nifra niva ya dhekeli waloga na makonde madango mnyasuji.
2: Ya.
0: Kambeni.
1: Mundi mwaso makonde kambeni.
2: Mano keli mwenye saa mwenye saa zambezi ya antero karoga niti igu mienyu.
1: Mio mwenye ni mambo kaninyiwa. Igu minofanywa na ngamuniwela nyue leo.
2: Mwenye wa ene chacha na tenga pebo ya gusi.
1: Opa. Nota bailani.
2: Hiyo ni fula nuli biebe ni mamba saba muidia wene direte ni ateka na njibo imbi yenyewe suburi ya opawe ya teme ya li mwanampa ya tae lino ungale ya numbali pera tende karaka kusigiri na buya mulugu.
1: Okay.
2: Ya so marejele waena fursa kuo shokele mandomingu jivina.
1: Nota malele.
0: Iye nota malele so makonde kwa mkarungu. Wachuwabu nidhuwa mkarungu vina nikana vi upura mudhe dhi ukuno ila natana na nami wanga funamutungo ila dindiva ngono vi sabu wakala wengi ale mudondo na neadu bonyo dhukuno ila loge na keli kilia kamfia ngani waru wanuwadi mio onyeli wadi keli jie napadua onyeli wa mtu mwina wetu wa maru mtu mwina kuwa bae ofia mwina kuwa kambe ni mluvi ole kafile dretu peno vali iva mlaba ya kulidre tu yo notama la visabu ya nyoo on livruana
1: leo ni bila ni gare melo ruwa ni wadi pastole
0: hapa jiji hapa ndo mio
1: kuna
0: ngani kelia kanfia o mudi kinyela mie baada kuini bila mudoli munsala ni bayo fia na mwami na goa kambeni makata mio na mio vangono iyo banga jeza la vi nonani kana vo kuziswa ofano ni funo furuna mselo gani na chini enda muslimi mwa kele
1: Bon, nelo iwa jibo vina, iso ibile mio na candy style.
0: Candy style, mwesa vina guwa? nona unibepadi na padi
1: wa namu aliomvadia vina
0: we sawa zambezi ni nati nikana ukuleni nuna motagia kala ebarbari kambeni oh Augusto Mario
3: iyo mbalaga
0: bye note yani mloge na keli bye ni nati uyamtala
3: sawa ni telefoni
1: iso Augusto Mario
0: uluwala kwa dhali tuwene
3: okulu kwa dhali tuwene pene wene papa
0: iyo nikana mbuli na keli
3: so papa ma puno tarazara fanda ni kuisa ngo puno tarazara makara fanda ziva mai papa ma ngo puno tarazara ngo lewe
1: mio normela na buya podu diko korea basuani podu kokora basuani no kokora
3: ngo sa dire tu rumela mpaka ni mbawe no mai kavali makani
1: ah obrigado
3: nada
1: na mudi na vela na uta malan
3: ah tam no vela ni mai
1: ta bom obrigado papa
3: bala bwana ngo magube mai na mtani ni
1: tibare ni
3: nyo mira falugeza ai ya fanta na ni mai
1: se
3: yo ora de urmele yo ibata nze amzima kama tu kwa sababu rinata
1: no tamara
3: akura vada ah mnole nga mbizi robadi akamini kila mtu yeshwa ni moyo
1: ah poro
0: eso ora kan style
3: ya obrigado papa macho mtu kule bibi ni bari bari pale mwa dizi dama yo yake jide
0: walo ganiel
1: walo dhavia ni peno
3: muziki obira nyumba yake jide bari bari pale yo ira mepo dali zinaenda kwa kamani kuna kuna duo gaubu leo ra mwana kule papa
1: ah wa more digalezera kala nordava kama ni mwadaka kunlalea
3: Yo la cato un plato domingo musico mo baita papa obrigado.
1: Tabo.
0: Ni pure mundo dinata tabara sa Augusto Mario.
3: Obrigado.
0: Yeah. Nal na Augusto Mario, ukumirile dungu iso abela vruane ni pura gamudede.

0: Silvina Goa, si se le defuru furu wana na miwa ya.
1: Chibarene.
0: Baito, iyo bangatana la vi mchicho, nikana na miwodu wa kale omari ya sabwa nikana vi na unonu mtoko onta keli, nikana vi na dungu thiswa, wila ndena wa dhulu, na bala nifuru wana misa mbasa, dinati nyuvuru wana, ninga dinuke la kamfuru kuno yelitene malo firielea. Nona, nikana na miwodu wa mchicho ni, maligelo. Wagumi?
2: Nikala opene enyu.
0: Bolovi, zire ninyo?
2: Ilugwa Samaria, mime siya.
0: Samaria?
1: Anamakura.
0: Anamakura?
2: Anamakura, siya.
0: Kisho mesia, shikambe nina keli?
2: Jiboza ya miyo vina yologa ya kadina.
1: Opa, mumilebulo mbae.
2: So, ba iyo uruwana ka ba iyo kala kuziveli waya.
1: No tamalela ni.
2: So, nofu na wile pora, wogina viza weni.
1: No tamalela, mulugwa wii weni.
2: Mbregado, baraka keli.
1: No tamalela.
2: Kita forza.
1: Obergado, obergado.
0: Wal mesia yu samaria ni kwa tunu namakura no na vina nifugaga mitito la name usabwa mitala dhitama gavaridi iyo kundo uvina kuhonda na dhoparu wa Zambezia. Ni nati nakele no na dhavito mikalo esi dha oesa bamgeda gavaridi ninga mafrole una nami wan zivili wa siri dhinko sakele. Oramanda mnumpa kwa sogoro chini njia dhala anami waya nakele vina. Ole uzile mduni bagada na mirima madhani mwa abelotena nivruwana.
1: Bon, mi onga keli misao ndaga miyo kalinga na malalea o nga nabuyazi. Misao ndaga miyo kanagoma. Ntao dikana vidhilo bodhi. Mapanga razo menjene. Para wava yana yame wa oteni. Ntao nelego laba vibangazo osongoro para ila na acheti egevi yana mawani.
0: Akala wabale vina guwa nkana miti podhawa. No na masikumengi ya nofuno laba na keli. Masikumengi ya nukana makata miyo burevi. Yonfo nyakelia mfuna vu laba navi akala anda viba galaba na keli mwana kala vina aswa bagewa mazuningaba atambe vina gola ne mi nda funa ila mutipaga vina kala kalevo nona armonchetia vangono vi belo ngine kirume la mano
1: chi barbare ne mio kadira mele mio dilikeli mfuna ila wila adio be wila dzoda kose dazi vie matangae podi odio bana numero 8620791786
0: Vangono, vangono. Kala o akolo chidela pi madane.
1: Chibare. Ontukulo vane. Kati ditukule telefonaga. Chibare ne. 826-20-79-17-6. Ou 84-60-66-073.
0: Nona, mchitwe si sa mabasa?
1: Esi mchitwe za mabasa.
0: Vini, abalafuna wii alabe wa mwadona kele?
1: Abalafuna labana miyo, abalafuna ila dhoeda tangara miyo, matangani mwawa, manumero ya babeni.
0: Mazo umari ya kele, mita labagafu mwagabadidi?
1: Bon, voromadi mtamala radio Mosambiki, sabo ya wakala nyumba endi mwe dhile vawale, na vina guwa biga titimia vina iyo, aima vina ndova nene, na abale na guwa vina afuna uza mduni, nonanga kavo omvira so vira vene nga mazo abala mbibilia na nilwa kavo mfia wa babae so
0: vira
1: so vira madari wagi entaji nyumbe ndi mwendo abigava vya mabasa enjene e uno na nota mala ni radi Mosambika na malo baotena veneva na mawa ni vina guwa noko kumitha nuila mkale videa sabwa ya wila kelu uno dhavi ya kakinafia vari nota magilo eni yo vina nula boku no mati una mtana para wila festa di unsidi ndo ili Minyo kunye kunga funadhi ndewe.
0: Najibo this one?
1: Najibo this one, chibarele.
0: Aha. Baito, nona, meno tamala kelevina sabwa urume ilo dho kuno nyumani ya pewe ya radhi Msambiki. Iyo ila nloge, nana miwabale ali ngezi vi, aka nunukilu wavalidi uyu wanzu na keli, ewa mjibonu vi mbunivi na apa ngezi sababu dhologa na keli.
1: Chibarene.
0: Nzu na nzu.
1: Chibarene, nonaga ila kaya otene maji, mzu zivina kathiga kwanili. Chibarene.
0: Baito, notamala, nona gidima ya oisa na wazamanu nyumani ya pewe ya Mtsambiki, nata malaga bala otene na nivuruwana, nona gidima enda na esa okuno nyumani ya pewe na miotene na chuwabo. Meri nchimero wa Domingos Alberto, mubi odomono wa alikeli, odkami edhile na mazu ningaba vina adhagane ya mwema mwema wabalo tene anzivele wa dhinkosie labo labo atamila gawagali ya mirima dha anamewaya. Mesi wa dhupano wali Paulo Lopez. Nota malani.
3: Oye sana ozamani.
4: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishani.
3: Oye sa na ozamani.
4: Okuno radu Mosambiki, Zambezia.
5: Radio Mosambiki, Zambezia.

rapas bagaruna o jamukwani berada bunun nodual o jamukwani sabwa pugamulu bana todi ku kusabela kadanum punum zdadi ramana je zotia na tiana raman duale mikwani bangono alo madame ya yeah. Ojudinya na bunun ganshano wene.

0: We, one of them was you.
1: Hey, mokelevele le mano edu, kakula wane chule nengkela matapa ni mu. Yo, kenle mwani?
0: Mkino alila, awa, vinyo, kihakumbe.
2: Eh, hea niyo mneranga na edu. Waka wame ravo, kole lihe kina hela akamu yoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai, makale lo awapea ni soja sapama, inamu usi haniwa.
1: Eh, kuhota malani muna. Tui amara karupala, na veto akala no anamani owani. Bakinoko, kana kula wika ava haka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyo ano, munapea sosiva sapama, na vechumuna hela nyumo hina wala melasha.
2: Okwea, solya saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya sosiva sivasha, kina apea iho pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala sei hayo kweya, miki na mwero thuma.
2: Oreri he kumi, na vetomosi otena kala muja.
1: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
2: Kena mwa husi hai, achu otena pano ya pama. Kena chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayo pasa wuma ni mbahe miravola aje. Waje remo, akusetu hava hamu arie na mohana anawe.
3: Mureli ho pasa wuma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureje leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: me coja.
1: I pepiere. Ya ma kuvelo hi anchoko. Kwa nganso kara komo. Mani onere ye apia muhi muhi kara. Muna muhi kara muere hawe o chikelo wana. Ewe nchoko. O vilela. Ho? Atu ya le atelane ya kabale vangana. Ya mvilelana. Hayene ichu ya saaya pame lukuluku yotene. O vilelana. Inka baba hiva niyo hiwa. Eora ela. Atu anyo chika kere murungu. Ya pia hina wikara nangu akela nkia kiyango. Nere hai ayo teliwa. Ansa pelati. Ni mweli hechinkwere. Nine vakani. Emara yadza 6 horas ni 44 minutos. I ora sese ni mitala saya makuma sese ni kina kusese. Aywa sele shtona tepo waku velo mala. Una muza harikoma. Mwana muva vula ho. Mwakiri hawa mamanyu. Kuku.

Kine mera o imuri manyo wa hokurunu wa bakani. Vano kina hala ki watenteri ana Virgilio. O nawela. Kamu afanchipo na inyo. Kopanya. Vano kina hala o helabo.

0: Oya hunera punye waka. Wala ajweye. Moni moni batardi.
1: Batardi.
0: Batardo kumi.
1: Ne wakai kumi.
0: Wakani.
1: Ya ya ya.
0: Unlo chowi.
1: Acha kwati wana kuruwe.
0: Wana kuruwe. Achi wana kuruwe. Achi mori oha yolelo.
1: Na ata ni deli wakani kitore.
0: Wakani. Nsina nanyo.
1: Ansa kwati.
0: Ansa kwati. Ansa kwati kahawe ino ni chipo ni moha. Mohiwa machipo na lalenra hungo.
1: Ako hiwa.
0: Nkatanla na ini moha.
1: Mese numero 3 nino.
0: Numero 3.
1: Ah.
0: Na LCN kiri male.
1: Aha.
0: Mure suela weti nela o mure mwe mlocha pahin.
1: Ah.
0: Ma na rine lanchi po machu na nyu o mure mwe mlocha pahin.
1: Ah na rine no pahin.
0: Ta bon ka wa mnyere ni achu asese.
1: Na te mono wa pacha pa nya maya ka to ner ni nya.
0: Mm.
1: O mwa na ni mana ka dulse.
0: Mm.
1: O mwa na di wa ka la po apoto roa.
0: Mm.
1: O mwa na di ne shima.
0: Mm.
1: O mwa na albala ka amkhonyo wa.
0: Mm.
1: Ko chana ta na si.
0: Ala? Nka asese ya o mwa hima pa nevo.
1: Ka hi.
0: Mwere chute na kiswenle.
1: Ya, chute ya kiswenle na kiwa moni moni moni moni.
0: Ah, kine. Ah, kine mre wi aha kela.
1: Brigade.
0: Brigade. Namhela bonchipo nanyo.
1: Ya.

Mujua number mrumo na oni lala oni pwe pwe pwe pwe pwe ayo burke ola yo kala ga gole amaga alampa ke le gonda de njia wiye gonda uma je gwala doshkar mi va menuzu aboro na pakiliye konta umazu egwala doji mi va niye na halo kala chuedi Masi nivi havo moha un. Awe unko un un. Awe boronto. Nivi havo ole ninkala un. Awe boronto. Moyo lela. Yamanene tiyamanene henele liwa. Mahari nyuano. Yayo kalani. Yayo kalakinako. Muchuna mpoda nkoje chochunaka. Nkarwani muje. Na obrigado. Ayi. Mevan kinoti telihani. Koho kuhani wili nkarwani muje. Servido, nanjava, karibu. Ah, não, obrigado. O Anto não amera o rinha. Mas ele muera o. Mamula lao. Mahabusa namana, o mina bacana, o urima. Ah, não, obrigado. Muruga, verida, nikunikinago. Ai. Papa. Anamane hajile, mama. Anamane hajile. Gama habusa en bacan. Ya mwine bakane mwine mirye mwurele mahe. Mwine mwiyanyu. Wala rero. Hiva no mwera wane. Mwamwera. Mwiyaka wala to. Wala kakoje lani. Kika hala wana mkwa. Mwahala wana mkwa hauke. Mwahala wana mkwa hauke. He nindo. Mwinchunanyo pachara vani ningu himu ichani liwe. Mwahi ichani liwe mwahala wii. Anto mwina alulova. Mwahi ichani liwa. Mwamu koja. Mekinyu muna mwikubanyera mwiyaka valeto. Uwe o, maga, kargi hapua. Mwiyara mwapua. Haniwa mwamdani mwanena yariwe.

0: هواره بو هنمي ثلا ما كومة تنونار ما كومة تنونار سناو نحالو بلولي يورا بيلي هواره مو هنمي ثلا ميتانو نامها ناو نو بزيفري هيفا نيسو نيهوليشي وكامو يبروفيسي ششيسا يلابو يا موساميكي يبروفيسي يا تانو نامها يلابو يو تاني يا موساميكي نيسو ودينا كميتاكو ساو هيا وساو وشيلو والي Ilapo soo kopela, nisu ipiaka umiteku sa uhiahu, sa woshiro walelo, mweri wa junyu, mweri lapo ya musambi kepunra ya murechele, tiwi mahiku makumele mekira hako matanu, mweri wa junyu, mweri lapo ya musambi kepunra ya murechele. Heba, meba nginchuna wii, oya opia wivo. Oitu seti, 91, 12, 65 seti. Kina hala ulula numero na. Oitu seti, 91-12, 65-7. Kutokotepa wako viho koma nguho, tabo, vakam vakane. 8-7, 91-12, 65-7. Bondia nsina na mwera we.
1: Mwera, omurubula, omushenele ni wampula.
0: Nsina.
1: Mwera sena kaipi, mwana vashele.
0: Paba sena.
1: Mwana tayeni.
0: Mamukumi.
1: Damukumi.
0: Nivolwele mwahu.
1: Arumeke.
0: Kala ivale, irwaga vale ya kaihe sa mchuli. Kinungwe erikiwa ndomutia nonna luma. Mulopo na nonna luma. Narwane echelaka makalwa pama. Vano mutano, ana amira vohani chajala. Dishene neriha.
1: Oluma, owana.
0: Nari. Vano amu ya vano nandra ruopwa herra mipimo midita. Amu ya vano hanono mpimo. Hani vava wako na mutia na mchoni na mpanya ni alopo na sheshia tanume kiyeru. Ichusa wipini, ichusa suwa makolori, ninchuna kirati ya murechele. Ninchuna wakorole lapu ahu. Eneriha ohawa orela tishene eneriha
1: Dari solgutore eneriha vale kahio ohawa
0: tishene
1: mrimaya solelo va yano na mavano ninjariwe nina nseya va eneriha yano ohilele eneriha yano itiso wivi tukelela no jahu so hapala Say you endow na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: anamane amwe avano bamenina ahitenle anna namorari ekhalono asimbwana enkumanyi hamapane nivano munna halo didelela wowi anamira voyala ohilele ya hadiwa miruku za sitokwene
1: ora tene
0: o asitokwene tahiyerenre makhallo wala kamavano
1: ina mashi ohirere wo tene ama avano ala tie ohilele ana sholo kaina ara nohe anohe henya kala mpaka va yani kala no miruku wowi ena mwete na musulwaya ena mwete na mayaya ena momuru ngaro kole lihela mashi oproma vela sei yo so we eba we musulwaka na mayaka kala iweta niso ona hiya vavale ni eya roa bengele respeidu kandro abo so to ithani uro muro kole ile ni mirukuye olo re ole ni musuru kwaye ni mure maye wa me ka ye enta wi ono venya we aroga aiwele le kemerugu tana shulu enta wana shulu ala ni hiya porque he makiniu so himma ana shuru wala anena mpaka ilila ntawa wii anena itana nalela siyeyo nari mkale la wore reki nitu nani tuna yole wata kala ntana shuru wala anelo nlele inihia kahano hii nlele
0: yu tishene mpwenla wereya tshenen loko na phanla yo paka wo wi ni kokele murampan
1: lare mpaka wo kolola duwe wera ka hema ba ni hillele ruhiana na mabano olelova emphavele ya ba emphavele wa kola nloko o kala wo kala mukhamon loko ikhanla mona sholo nanlelo etenta rigitu yao andere liwa pre maya ona khalela ya witana ena royale le ke miruko se yo tinderla awo a hinderla ne ra no we tsane hina roa ya hi ke si so ba se ba go kona mo nini so ene la tu
0: mpone governo o khala no ya ngona o khala no muteko wa baba
1: e ba kole de ene ra no kuve governo e ba ba ana shulwa o ani vili we have onlela we ro i ana ma ba ma ikwala khanlele o we tsana kha tunorwa ndao ni kuverno tisisa na vai yovela on lela khalikana no ethile ni mpajara kwa kere tu ni pajara ke opuka mloko wahu kuverno na mundi khalihera mashika he mardo ne kuverno yo na ata kuverno tio he
0: ah kuverno tie hu
1: kuverno tio he kuverno to khaita ni kuverno to tio he
0: okay
1: ndao ne rawe ni mundu ko ni muyer kuverno ta ni kuverno tio he na pajara ro walela na baze walela na mloko ni kuverno to yoma ni kali heria ka
0: baba sene
1: ah
0: ko wiwani
1: mimi ruko saka tise yimone lwaka
0: vanwa na mane hanopo bihea
1: ana mane kanopo bihea nari unna khala wera we momo wonne khano khano jala momo
0: anjuno mona momo yo wo
1: anjuno mona momo we momo mo vira yo male nari anjuno mona momo yo yangu hachache baso we hachacha ni anjuno we hachache amphanya we yo enona mahansa ya anjene bare mukata ya mawa we we momo
0: kwa thamela miruku so hala phama sene bundiya maneni continence ya ni wakhi lakinako
1: irri kwabya
0: mochuwe mochuwe oi du 791 12 65 7 tiheni enanan revo khalai vale ndrua ka vale a muhammad yani amilkar mama idadu atiano luma miva kecha kiswela ka kuovaka kimovaka mutia na masema hiko ala nari runari bundia sina na mwera hui
2: bundia rati msambiki bundia
0: sina
2: atalini manuel kini mwata kukwani paru ukuru
0: maha tiwala nikiraten la humupu elu anyu diovi
2: weke kaika ulelo wa ashina mwane kaniwa yohi mwa nikini lempela rekalai babu kaniwa mechi muraka tia nani luma ashulelo bae nata
0: mas dihene dihene na nanrevo dihene ya nevo
2: bana enana ri hawa hawera mirima sa huyo solelo ke niwa so himma me ko mana mana mana manka na itade sounds yanush antao amalela kama kuka mutiana
0: a
2: kai
0: mwana mwa mlopana
2: ana mamu lopana ayo awon ziyanu jimeshi mwana mamu kani
0: amwelaka makujo mutiana
2: amwelaka makujo mutiana ayo
0: akwetu mutiana eno wa hinu wampu ha
2: aripahe mwana mamu tiana amu yanda manawe mashimu periperi
0: sinyora siichu
2: nta sinyora siichu meshimu kami kena mko hawera opintande na menye hawe kira nyuwa ni muna amwe la makutumu hiroye eva venshuro ushkola hoi ni haa ushkola genroa purangwa nta mpurisu nire masaku sawalulu wa himinta ntare ata kini suwala ninroa ahu malela
0: masela puela pama upuela uwanyu na halo were woko lera na halo kukela mpito yole wakalai
2: wala minken Inkinu puwele la wero no roti pe lankalo ahe wala kalai porque mene masahu yo to tepo viti kuwa wana mo narelo wa ati jano munimpanyo paha kai sao paha sawe so wana yo la ajwa ni makulu pa le kalai munimpanyo lo wajwa kana anamo na novi anu asitia na kena aku ashimu wale kena uriya kivi inyu ata mo anama mutiana munimpanyo mentene korte
0: pereki onna mana pereki kokori yiko
2: onne mana kokoriko mejimo mutiana meti ona jaka nimeitwa gala ntaya wa mulopana fambenya roro wa tela buri kumutiana ni meta kokoriko mulopana mkumu ndro wa mutela mutiana kwa ndro wa mutela mutiana wa ni meta kokoriko
0: tabo
2: nta buri si roho sa hulela wa kino kolo lewa
0: entere hiva si papa ho yanre na pwaniho mute kwa hutuvi vava wa nanihu hiva nanihu
2: so kumantante ole la nikai kai ga kai ga hira shi papa na hala la sha na ya wera pa manaka kan khale la ho khala ne ta ho ne ta la so ba shi me shu ma le la ka khani wa no hi ya le vavo ki ruwa mi ko ro wa no se ga mona mona ma mu khani me shu a shi lo pa ne pirin ku sawari wa na shi tiya na khalai ba shi lo wa shi lo pa na na fanya ta munda le pirin ku na ro wa ndai ne pirin ku ai sai to tawoni he haya atiya na kala ya ni wari mai shama shulla bai mai shama na fanya a wanda na lopana anta yi to mai shi wuce hindro ho kolo la mai shama lopan mu papa a shi ma mai alela ka shi a shana haya kani wayo hi ma hi mai tuye ba shi so no hi yi ruwa bo
0: ga go hen ore la o hawa eneri ha
2: a shi mai na saya ka ko ha a shi na saya ka ko ha na mira wa la la ya ram ayar go lolo ini ruwa ruwa to temple pimento
0: ah okay orela
2: ah orala
0: desenvolvimento hi o hawa
2: ga hi ha wa shi na na sa ni ruwa to desenvolvimento na ele ilua wera pa na kamwe reke so kan lo ho kala ni ra so na ware ka alsa na na mella makutu ni mu yuno ni na di bihana sento ni wa e ar tempo coloniale tempo ya mawarani saku ela ka hisa tempo ya nela hini hana uwara kapitula hu mbalela makutu ni kuweka hu onone ya ita prisi mahi maru wa lele duwe shina mwani ya lele wa kaniwa
0: masi mahi eno kade yola achu adhelana ya mahikumeli mararuwe no mwelana nihiku nikina agwa mukela mukina agwa mahikumeli mwelana timpwanai
2: iya ya brubadla mwantela ni wantunturu mwantela ni wafera mwantela ni wamustrata ni eso es lo que tengo en el anhelo mamala naniwa porque no hay sentimiento
0: okay ni hiererie ni titelle walaka
2: wala ni han titelle walela laniwa ni muiwa laniwa kaniwa sono a manera impo tu ahi ada porque hi niwa na lele que pa hi
0: manene continencia mujue
2: obrigado so comandante buen trabajo
0: obrigado nriwe noni vano hindi vinyawo
2: Nimenda kina nguriana radio testa bolowa alkutawun ntara yinuma uriana.
0: Asanti.
2: Otrekato kuma kuma kurane dabun ta tele ni Manuel Bert.
0: Ana delino halaka muchuli. Agwena atitelele wa lela niwa na hala wiwa. Ahiniwa herwa yiwa. Desenvolvement ona na rihe lab. Mas tambe hiwaruwa paba okala muha wane ni super la wi fikar na pobreza. O hirubo desenvolvimento não é possível tu é lá por nenhuma hinha na arrivo bom dia zina namuera ui
3: bom dia radio Moçambique bom dia
0: zina nanyu namuera ui
3: namuera omujeba mas area wana rosa emigrandi
0: emigrandi omujeba é província da Zambésia
3: ah
0: tishene neriha miva kiruwa kafale yake nyasa mjuli makolo waka yani kila wawi kudadu mutia nonina luma ana uleliwe tomana mwa mutia na kudadu mulopwa nonina luma yova mbo vava tishene ya vare luwa vo
3: maano zaiza vala novirikana yuna yove ni zaiza vala novirikana novirikana mwintu maano
0: nivirikana vi
3: mano zaida wala hiano ama jove ni hini ngozi anati ana ya wova ule mejo moriwa etempuye wa atu ya antutu siwe na weruwa zaida wala mtena analuma zaida wala hini novi
0: ni nchuna mwona nluma ka
3: so hini nchuna none anlume hini lumi hini novi ya uwa ya epa agwa mtena analuma omu lopwa na analuma hini nkani yeye ya bo mudava la mutu so antlona so
0: ka kuma vava kikino kwapa cha mikrofona aka alaki aka murampa nikina mwa kina hala wa panya mwana mwane wako hawa wi munera mu ahala wi notepo hawa hinona mutako mukinako o hawa tishene ne ri hawa wi hiva nihinova
3: eyo mikinona ninta wiwa orela porque etem peneyo to akalo grativa to kawe motho o kawe ha makholo a oi e kule le ora ho se kwa poro dela vate va gala thank you eta nere ke gala nere ke gala nere ke gala pora mazei da gala mende do do grati ho war kero le liwa o mi nena mo sender o mi nelo dinyevo
4: okay
3: agora então por isso já no coro bana win tumale já ne na kholo ho hine ngone limo son neta ka tam tshwestilo wa tshilla ye zaga lona mo phanya mwana a do zame je a ri twa yona ri va pese mona mthiana o mphanya mwana a khin zame je mna mlo bana ri go la ri va pese va go ri hini no ri kana
4: hela poela yo malela yo malela yo mala
3: agora ela boy o kota ve je mo so epa ire mo khala itho
0: tabo e jwe ke na go tshuna ka go kohane
3: a
0: ke mo mo le pothela
3: Niko othela kiri vate vaka.
0: Mri vate vanyu muthele ni yakha kavi.
3: Niki thele ko vin singwanu.
0: Pronto. Pronto ma hinwa mo ju chwa vakan.
3: Zane.
0: Ate kinu bwela owi khala i una ru a huo. Mulopa na hu zihiwa oguma nyi mapane ni muthiana erukuru kwa yeyo ayiyo thela.
3: Ate mtu a ninu wa ahidwenda iwa zaiza vala atu ya kona okane mpaka yeo. A munu wa ahidwenda yeyo. Uiwa atu ya kona okane mpaka yeo. So ona okala pahi.
0: Ate ni hiku nekaza mendo anhu sihiwa wawe atu ya kona mpaka ha.
3: Oka neli hiwi pora ozela atu ya kona mpaka zala atu ya kona mpaka zala atu ya kona mpaka zala. Orijim leli hiwa. Gwara ma zaiza vala. En...
0: Deja jwa buela ta deja njoko deja sinto kwa sipa pa dipo yara mute kwa hutuvu
3: eba hini sempre sempre atu sena zele zele kani lela zizo eba antula wiwa kamu iwa hintuli wiwa ama haki iwi agor mwendo atu ya hini ezele zele persizo yehu ao makolea yao sempre enlele ke
0: Enlele ke nada na lela nihu nyu ano mwe mlipothela
3: Agora enda itabe na lele ke sempre ni kama lela
0: Mm
3: Agora na lele ke sempre sempre epa ola nthula uya kama uyona hinthuli uya hadi vizizo ana kana tya u melela zizo
0: Masen yo phajuela me vanka o
3: Giwale
0: en yo mphajuelo hono yo o ma hi unka wo o me vako ko mu hela vizo aka
3: sito ke lo mlende njo mphatu wena wo ka mona wi etha kere ri are mthuna ho
0: ka ho dela
3: ka ho dela si
0: hela boela jomalela jomala emigrant but continence ya mwichuwe wo shelo wa phama
3: o wo go mphila
0: dai ela po yo mu yo vara go teng gwa ra pisha matho eni ka ka ya ka balela po ela po eni ka E chia le kina kuyola panaa telefona to kwene muchu akira ntheva teva woni kunu ichu. Kunu ichu, arabana tukuno ichu. Anasi ammo, nasi ammo. Aywe prafalara alo alo. Nari, wento woya wo inchu na wewo. Oni vara tukuno ichu. Kunu ichu. Masovela, onasi ammo. Ha, yo kiri aver koizu, di ele ya kanaka. Oni sonto uchu. Aí o Alen no quarto, sinceramente. 8791-12-657. Rian Mupuelo Anho. Muteco, wasi papa, riva, tuvi. Vanum na hala wapaya babinina. Etada ne murampani. Aí aqui can canca. Vai lá estudar aí o Enar. Gano no groa. Cote pro hawa. Mas o hawa, o igu neriha. Gundia sina namuero.
5: Juan Bernardo Osuele Suanteno, provincia de Vampule, distrito de Mujicat.
0: Ana Juan Bernardo Abula.
5: Ah, distrito de Mujicat.
0: Mamu Kumi.
5: Miki Nguapama Sene, kahit inurati uvo.
0: Hiva Toni Nguapama Sene.
5: Ah.
0: Ela puela nyowi, ni makalo yala, mwaha ni giratelahu. Ela puela nyowi, ana Juan Bernardo, ela puela nyowi.
5: Ela puele la mi mone lo akamota sin roa el ni roa nampaka mulitini bahin.
0: Mastiheni e halela vo.
5: Ohilele ya mahawa mirima sahu. ye himme munna ko oligandri Manuel Kuru Lole. O himia wire pa mana awon siano nimponya mwela kama kutu adebu nimponya lopa na muku inyu mwetaka envenshi ola vula ninyuano olo nkala dente ola vula makala muri na amarinyu kongu interferi ninyuano
0: si chu oni ona winter sara mwaraka
5: kongu interferi amarinyu si yele nkala mahanonelo elapo elapo kekanle sana bote muntentar saemu kwenye mulela na hata so uponta waya so mtu onyesha murimawe bahi yele nzuwa mtu kwa mtela mara mtela murimawe ayo aniwa aniwa masanchi paletia wahiniwa kawiro lela na uroma la nari komande
0: habande
5: so mtu konre kwenye roha onirepa Nata ele tuile malavi meshimu.
0: Malavi ala ho?
5: Ah, malavi ala nikala.
0: Mujo nampanya minina murampane. Awandri gosa weso ikanye ni hiya. Omuko hoko we. Kiwe waneshe okuma vata wana nkana iwe. Titiu poperesa poperesa. Ohawa meshimu hawa.
5: Na hata mtu hao mkushe hipati ya haya varimata la oli, makaun hao ole na koso ole.
0: Masachi.
5: Iye himia kawapa jira uwene wira na koso ole masu nima li lihampaka mulikini. Kalai mtu kaamusu wela yukinu uwanria we muhi na masu ulelewe neva kuhuvo omuti kena piki na mkwawe.
0: Bukikuru mwede, nrivo asitoko enru. Ndrivo ntere garantis. Muchonna mpanya minina murampani ho. Awandre kuwawe enonela mpua. Ate ochenkiye mwe kuoyele. Pijini yoda mutiano ochenkiye muvindriye muhiha ha. Muchonu ole tokomu.
5: Ayo. Sote ni mirema satampi. Ele kelirwa ele kalaki irwa. Mutuka asuwe la uira la ware kuwa mpua. Masule lo vanyu mungkuma wa turuwe no suwe la uira u. Kulu uwarekan sinyo uira fulano ate muni uwe hane kore.
0: Mutekotane si papa rayano ni anihu ya la wawina ako gihere mulinyan.
5: Epa mpako vara mteko munu pale pahi uira uotene nurane li nikele mulinyan ni masepa ankela no kela. Anchi pale tohi kela muli inyani. Iyore ni toroka yasinjiwa mahi kwenye alava. Sote towa hapushu itiro.
0: Kalaiva itoroka ya hisaruo.
5: Epa. Tendo kinsuwe la kalawira kalaiva ni toroka yasani kala kwa mwepa. Katwa ni nano. Masepa nino nruela. Sini tepa.
0: Mane ni kontinensi ya mwichue, ni wakila kinako?
5: O mane kontinensi ya paro sampensi ya ukumelu umuhikati shuwa mpernartu tula hundi.
0: Anajuwa ono tama la bundi ya washero wa pama. Kala iva. Anyo, asima ya riu uwi, asima ya atia na riu uwi. Oitu seti, noventa yun doze, sasenta isinku seti. Asima ya necho uwi, mupuelu ayo kale winoto. Echo kinako, ena pala ninkirati. Muchu mulopwa na siyomi ni mwanaka kimukirati kimulele mwanaka wecho. Mutia na tokala no muteko wokirati ni mwana mwa mutia na vate. Anamulaka warimumo kahigi karimota kinamukiramota. Mujapu nye ni waya ni atia nene tonina wopela uwini vanele miyahanya se provincia sheshesa makupo moko nare. Se lapo ya Mosambiki nelecholo ya hey, makuwa nare manu nelecholo ya lomu. Bundia sina na mwera uwi. Omukova na naruzita. Tishene mpajua ni arusiro korihu. Tishene nere ya ni yowi.
5: Mbrakaraka. Zawafa tangu kipa alava.
0: Mbrakaraka. Mama Rosita. Nka lochani wa walu wa omenta la mpoku. Nsuna nyu nigwa na navo. Mbrakaraka.
5: Ano mwa
6: Ah,
0: kama si ho? Tabo ko wi ntendera ni hankoni. Ni yo wi?
6: Iro ho ta humro kora ka. Iti mo na wera ili mo wia.
0: Hmm.
6: O ta ni zia wo. Na ya rakaru, apia karu to jan, tre jan, wa lelam na iwe rika yo ta kanyo. Wa lelam ni iwe rika kwa. Mungkin ya ni, mungkin lah elah ni. So, kau tu kalau ke anak mana asing kuah, nunggu kirim awak ha, akhirnya kau itu tamu kuah ni, pas kamu sang. Kau tu mira kemana? I, tak ikut mana? Kalau kau lukis ram, lukis ram masih. Tak kalau kena aku ambil lukis ram.
0: Hmm.
6: Kalau kena aku tuan kalau hotel tokal mabih oleh.
0: Hmm. Ada muncul. Ate
6: salata.
0: Mm.
6: Amu tipo amu siru ana shumiao.
0: Mm.
6: Ani la buletio ni khalau yo tepa. Arote ti hele masi oji salatiza.
0: Nyuano mamu Kristu mamwenye.
6: Prokorata miyo kamu Islam.
0: Obusikiti azito kwenale mashehe hanloja na sina hano. Nyo ano murasimai he mungkira ati na sina hano. Haniwe, haniwe lela.
6: Haniwe lela. Akala iniwe.
0: Mundi.
6: Mune mwa hapa nyesisi yama asilo kwa na mushtarata ni bairu wangu. Yena kumfila ni. Aria ni mushtarata ni. Aja akar santar di rumah, napa yang mustera tanah dia na, kalau pun masa kita, napa yang sama pel masih, aku sini aku masa kamu pel, mana menyala kay, aku mana rawa lelau era, jauhkan
0: ini. Eni sudah liwa kasohan cuna wiwa. Nih dilele na hier hiha.
6: Ayaka
0: pe lento ni wala karma lele
6: iyaka anna
0: manyalem romwa tsi ne Anabel. Bundia, Anabel, mwamukumi.
7: Mnuku maneni, kagu sililiwa.
0: Bakanto.
7: Kasi nakadena do Abel Antonio wana kuzi wano.
0: Tishene nerea, tishene nerea, ni yowe, ni malelo hui.
7: Uwa malelo ki, no, naso ni suwele ni kumiaho, ni nroge ni suwele mwibaliata.
0: Mpwane luku luku wanyu ya hikala hui, yuse iha inerea.
7: Ya ikala mas ya tempen tokone wa nera mai kwena alaba
0: oha wa desenvolvement won lojiwa
7: mul balia ga kahano oha wa ni gane desenvolvement mas entrenamento kan leru
0: mm
7: ni hawi mm
0: ai
7: tu so wera tokone mi ana mane ya hen mwa Mwiru lega agiri ya mshitara dhani mama iskahate gala sa lo guru wanasiru kwa mne nukudia roto hela. Nani mwenyumu tenle. Niki ni tenle nini hayo telane. Kapacha wa watu wa anana mwani hali. Ita wa wawo paro tela nongkala mshitara dhani.
0: Nari.
7: Atu akala ya roo wa chokoni. Mwana mutia na kimu sigela kiro gila muria. Wala mkenole kempavela mlogwa nole. Imemia paka anagela tana.
0: Hmm.
7: Mjumai kwa nalava. Anura na mshitarata ni. Ofera. Mtono kwa lukeri. Evi ya mungkuma na nani. Mungkana na wawo. Ntao gani zuni mentu.
0: Hela pwela. Na hiere rehiha. Na titele lewalaka.
7: Na alaka ke buta nruwana kamasi, ni hero utiko dule, na alaka ke tu.
0: Na alaka ke.
7: Anono nruwana, anono o itarae ni nalela hon,
0: ela poela na rero ko thamela na bele mane en continence ya muichu wena wa khala gnako
7: wa no ro kora kora ba bon toro thare linya me ko shukuru
0: bon dia
7: na ku shi la ba abela antone na ro si taniele no kuma
0: mwa she di hanro zi ta mwere mwa titel wala kana miravo
6: pro kora kami ko te po sapela iwa ma ti ta he atna ko lele ya kaya
0: an rozita
6: anu
0: ana mwana oni ha hie hi ha mwana kulua yako morla mukhokweni ha rino manyomu laka awan ye morla mu mulijini anna lakiwa ana hala wisone la mekeya yarkiwa ndo konne onna marupawe hanaiwa marupa mriba amrima zehewe e tripa dele iri mukhuma kwa le kwalker koza narin an lojiwa makajamiho makajamiho ndoko ndiyayano bundia nsina na mwerowe
8: bundia bundia manu
0: nsina nanyu na mwerowe
8: ni mwere porovense ya wampula distritu wa makompo isa kini partidu kishanawa ukare kulukaitano nina kini hiru wa montau sise makari
0: ana monta umma hadiyo la ninkure lahu
8: ay ay
0: niyo malelo wenihu tisheni antadua ya mahikwala
8: manu niyo do wende ani yaho male na mo para katwa ni yao ma se katwa kontorare
0: o hile liwa o development na ro hawa
8: kahe o hile liwa kahe o hawa a development ye la ndra hunela ba non deda anya karmendo vinya ba wo komu igoro iza kirera mpipa igoro napanya misoro kubaya na akati ya lala wabara yao napanya misoro kubaya napo na vili ya vinyaka wale ila vinyaka ratawa yama nili ya mduwa nsekuwa karuwa rimmerekate kuma evona memo erorana etama nili ya mpahe karuki lili ya nari wale ila wene kena uwele ya
0: hivano karano muteko wawano pula nivano anamane yala
8: azi niteko hiyo na nikandena yandre
0: nikandena yandre
8: okarano muteko wawano pula
0: niwetele no na hiyere hiya
8: naari wahi ya vio naari kahi wale na pahe le
0: governo
8: ana
0: ana sitarukina kuwa governo onaje daru yela pela makupavi eren wawin ana mwenenlele yani welela
8: akala via andu bamanele na ngama avinyera afanya vime ma koposi ha ha
0: mazi ergiwe
8: eh
0: akala to kwenda yuye ntu governo dieho wapacherangu aiwe governo so yo so mjuhiba tieho mpanne mwe velevelo na mwe governo ni kanne hiva kalaiba
8: kalaiba le governo he kala ni kuba sharia governo tio hi oma hawa wete development ele kala kia kanlo hawa kwarere yani ya kae bahi kwano wete development poti mano ya banne panar men suruko kala endo hawa kwarere msulko kina kala no
0: hala meva kinungwe ati yaka tenlaka ho kireli waka uwe mthia nonina luma ayi asima ya mvirowi atiano mvirowi enukulukuya elukuruku ya makholo ya zito kwenu purisu ni hiyere lukuruku ya ila uwi ni vanele miyaha sisi ho hankwa ni mchapu nye waya ni vanele miyaha sini parakane la miyaha siyo nika vihiri ya miyaha sinja waka vihira nihu, miya hani kanlahu, winre herere omahiyu, nufuturu, futuru wondo jiwa. Sina unloko hinkala wo. Tivava napanya wa namane yaya ndranamana kina kwenye. Porondole ohisuela eni wunto kulupado upaidele, majupaidele wawwi. Haniwa. Haniwa. Momo omo, olojiwa wawi, kudadu momo omo. Aiwe mganu nchuno mwona momo omo yole. Nampodo kumanyiha mapani. Mchunto nchuno kumanyiha wawi, one echwembi yopaki wavo. Masi, we, menikuwa ihokomu. Menikuwa ihori yawe, nukomu. Narmiva ntukinchuna wane chwene ye yu ndojiwa. Awe, puruke, puruke, siya chwana napaka. Masi, sinceramente. Bundia.
9: Bundia Radio Safiki, Bundia na Tukumi Radio Safiki, anamu ya na mwati suula.
0: Mamu kumi?
9: Haa, kama si doki wa na Tukumi Radio Safiki, hali.
0: Bakani, kama si ho?
9: Kama si data.
0: Eh, chuyo ho, jerali yo.
9: Ayo.
0: Ni mwera wa muhansina.
9: Sina naka kinako na sina nakuwa letriki, ekumu la washi ekele, etispiritu ya wankota, lakoltate ona nkuha, poche administrativu ya kurani.
0: What? Wane iguwa kirikiki pia wo?
9: Oh, kurani.
0: Wate pore kama wo?
9: Na hata kwa rakal mpiaka rupoma ya wampula wao, mpare pere yona mitri, tespoji nopo kira kurani.
0: Hmm.
9: Ya washi ekele.
0: Okay.
9: Awa ni atilingu wawo.
0: Nyo, loko noho no nea na yo wi ni mupuelo ni miruku sehya neje lahu.
9: Miruku nate, ay, roho sahu yate hikanle sana.
0: Tishene hikanle sana?
9: Miroho sahu ki hikanle sana.
0: Hmm.
9: Awa, kala ini yue, nane elia kila yue na shipa atahu watakule laka.
0: Hmm.
9: Awa, naka la maloko otela na nile elia, eh, loko na kinintela na.
0: Hmm.
9: Iya no kena roa. Ani na no ra onle la moni hore pa iwe kinintela na ainta to onle ya vamo kela ruha kartiana kino ruhelani.
0: Ninko mu mumu na acelerador.
9: Ah, no mo acelerar vamo pa iwa wo wa ra vamo to.
0: Mm.
9: Ah, então ela é triote kini ha. Kote kalaka sona ya lala ajia na tu alwe nusi ya sasenta anush.
0: Hmm.
9: Ni matele lwa huu na atele pili menti vintepi vintinku anush. Mutuwa anika lwa mama we, unali meimata sawe, mashi ipele mento, wahele lwa nyewe, wahele lwa mama we. Mashi kuwa akala nopere kupare ya notela, nto olelo za kontesh anush, nipo ira kale tamu arwa we.
0: Wala!
9: Purito ki nawe hao, alopo no watu itela, tia no watu itelia.
0: Nara mwadana.
9: Mwaparuwe na itelia leno ahitururuwe.
0: Hmm.
9: Ayo tetu niri hava, pote mwurela kava, ono hiya vava, nuhoviri kanyasani wana narawa inta tonyo wiku vanya wakala kawe kahimu ya andre.
0: Masi, mwevele velo, elukuruke la kala o maloko, anechila makalo ya la kalai.
9: Ah kala ah hala tu area tu rilla poni kemala mala.
0: Mm.
9: Ah saro hata ah kala anto ko hiyo ni yeri moro yo ni hiya kula bakani un poco bakani.
0: Mm.
9: Ina sale dia kan ni wo wala na ninne eto lele ani lele papa ani lele mama.
0: Mm.
9: Do kala ah na muru.
0: Ento bo.
9: Ayo. Ndo ore la ni wira ba. Pero menos. Governo, o sea, el governo, si yo governo, ni yo, ni Irán, el Chile, la parabúcula, no mañana la noche, porque la pasada la voy a provocar la
0: más.
9: A la reunión de más limpiada, pronto va a poder, no manejando la cumulo, ¿eh? Ay, o te mire, ¿eh?
0: Y Corowa.
9: Y Corowa, y yo siempre, bueno, ni Corowa, y en año largo más 50, pronto, a ti, ni a la. Masu kalai ni mika kalima metu yaka. Tutur kukaru hawa tata.
0: Yai yati.
9: Ah, yai yati. Yale pia kalina poro karama. Tunu kitumela kisikele ya taki hizu welaka.
0: Ni koroa sawi nyanyu mulapenlanyu.
9: Ah, koroa saka sige. Fahia, tume mpe. Minka suwe la inta yangu tumale totole mpele. Niki isuwe la watata. Kitumele mpe. Turu kwa kwa kalima kamatu vi. Kalima kamakwa.
0: Munji ha imopei hea muhiso la kawiti sawi nyanyu.
9: Ayo, itu tola meni, sana ni pia ki sana awe pasu lu akan karwani. Eh, suru kula ka kuisha ka, itu nanya ka tiwa la la nanya kula, para malu misa si tarik ini pun nimiyo.
0: Stave. Macam
9: le, oleh lo la kuisha ka suru kula, eh, tata karwani suru kula kisuke ni mana ka puan no tuwa ka. Hehehehehehe. Ini kita kita kita
0: Mucho ya ko mutuma ka putulo muku o mutuma yo lo ngotela makujun
9: eh ah pahe o no na ka pahe ka pejili pahe eh tehera ka kino ravi en cuanto kale ki ira me ma mu etra yo ainda mutuana wara ale shaili api gine ile
0: aka na mara ka putula mucho ngware ka putula ngware ka alasa
9: jimisi
0: ala waya ya ho pasea e gore mo hanu mithela makhumma shene mithela mitina ko mithanu na pili tiwi u maora 47 minutes radio musambiki nin loko ya sasa kama khallo wo kolola sikoromanne ya sasa ku hiriyela tshiene mpajiwa ukikora kwa nyono finali 87 91 12 65 7. Bundia sina namwero wi.
10: Bonjour to ko de kai hali.
0: Bakani.
10: Ani mwero na misilirino.
0: Sina.
10: Trindade Cristóvão Moreira.
0: Trindade Cristóvão Moreira.
10: Guarera.
0: Guarera.
10: Ah.
0: Mote Porera. Ela puele yo wi. Ela puele yo ni makhalelo yala munna mphanya mwana mwa mutiana ahi wandre malaya oriria wo tepa ka saya unwariye yo khuve yene wa ko hani gwento ndri hawa mwevelevelo hawa
10: ato kwene kahe mo hawa hawa nikin labula wo yari ni 1972
0: 72.
10: Ah.
0: Independencia ni hipundre.
10: Ina mwalela.
0: Nrowe.
10: Zamun la yo hawe tingini. Ole mungu opitu kuwa. Ea piti ima kakiyaria kana mwavano yao. Ashengwa retwa mwara kutiti. Kala iwa hawa mikiyarua za. Ndokora dia rani waka ah hira kamulu pia to shimetru itedi waka o khala ga o haya rana man don ko hamoro le mashimoro la ba o nibele be di hahiro tahiyo mun no la muti wa wiri un burimento le
0: he desenvolvimento
10: na to la muti wa
0: tshiene nto tshiene ne riha.
10: Ah, eniri hafizo. Iyo ni yariye ya kase iyo. Iyo, for example, nukisi hospitali. Kaunguro hao diro na manduku, ama ama yeta ni yope, ama cha hoko, masiani chenela nkale. Ah, antao mna imanya yari wa nina anuwa yari hospitali. Hanlele. Masuveno rotaratara tuila muna, kamondo wa upanya sulusamu bako malitunia. Mone si colone, mi ko mona si colone o vendre o montare ki shizano. A sande moro ni ya kitima ki hopa na to tediwa.
0: Wowi, lini e akatani?
10: E akaba ni vera kera ke ni vera to ora a montare shizano.
0: Mhm.
10: Ah, e tu yo hera ne mo hawa si colone. Mashungwe hene na no si colone o mata. Mwini wa muna.
0: Kini iwa, kini iso kwa chari hakari?
10: Mwini pia, sikolo no mata nena anawa.
0: Oni, olelo apia, omelo lekeleke, omrojo?
10: Aa. Akora wavenye rotara tari tuya. Miyo wa kata meneva shkola.
0: Mwini
10: ya kwa miti.
0: Mwini.
10: Ovira maiku wata kivara kavali ana soma zale no mariana kala mna saka zoi tora maporonsora rongo wani kompanya mi kinaule ne mane ni luku shove no hipie na kale tosi ano ompeshari ki shove kwa utiana
11: Opa.
12: A Maria na escola que na carroa só coani awa halata mo bol de se se skuru. Na munno ro venya ro thara thari tuya kanen ro phaeso msta. No hono na ya. Eka hono na yao.
11: Ni yoko telo guni yo mane lo hui.
12: E tuni ya pa hi eruni mane la.
11: Hela po yo mane la.
12: Agora to kala endirwa governo somos nós. Kala ibawo é colono cuera é o era governo são vocês não era você o povo nós é que estamos a matar vocês agora não no dia governo somos nós antawa na escola tuila niwa ora somos nós
11: havon ni ruma
12: ah ni reke ni tuna ho
11: havon ni ruma
12: ah antawa ndo kala go yo kala para pole ala buliwa wirwa go grito kom onte sta marato ninle lo veneta go grito kom onte sta marato ninle veneta
11: ea
12: ah ba o lumen ko tho thano wa munna wa e pa kai kina na kuya yao
11: masi yo kala chwe kina ko kichuna ne ti derele wala ka na hierere
12: Mas iba con hierre real por un poto mona, por ejemplo, me dijana na gala andu baba. Era eh, ukumemo, en saila ina strada. Oha un niwe kuna man kiluo. Pero me na tola na leo ale ma hiege. Anni ki wele na o hiyo we ma strada o mo la mota an kinga. Nto karo avale. Come te kwa ke pasen roa ka war ma te pa wera o wera kayo. Anira an kwa ke atare karo ke ra wo sunu pot. Mashu ki welo hiya. Mona ni hiye ke o kalo chala ni oyara yu. Ori lo no chala ni ya. Ori ko te ko no chala ni ya. Numpo tu wa hiere. Masi olu mungu wapata moro.
11: Wapata moro ho?
12: Ah. Naka na munu sabesi yu. Mikeni zuwele wu. Mishela.